ta. Ngagulinyer di ngagulinyer di nahulu ai. Cucumu menang tilu.

0: Ce? Kanarie kitu kakang silaing ujang?
1: Kamana bang lang?
0: Kamana inung silaing cu?
1: Kalesan mete katingal duka cai.
0: Hah? Oh, meureun eta rek ngumah taleus Bogor teh ya meureun cu.
1: Rupina kitu.
0: Pangintun teteh ti apa ule teteh cuti Bojong Malaka teteh. Kayak kitu geten pisan kawan.
1: Aya kanyaha.